aga program tip hiya tip mo minta ka step, sngap iki katu ka ni ki simbo jing tip, halor kanyang da ser, ya ka script la tho, da I krau kupar karluki. Tip hiya tip mo, pa haka wai ka jaka harib hoi, ka jumi ka wai ka kanyang ba pala, ka bamju yo I kwaj haki wai pat ki jaka, ka ni ka day kata kanyang da ser, ya ka ba la ju tip pat baru kum kanyang world cup, ka daw ka long ba, kani ka kanyang ka jumi tang si sien ha ka saus nem, ka ta ha us nem ba ju long, ka football world cup. Kanyang taser ka day ka jat kanyang ka balong kum kanyang kongwing, henry om kum kanyang kongwing. Ka day ka jat kanyang ka ba im hapo kando. Om pat shim dan ba yu I ni batip kum nu ka im shapo kando. Kum nu ka shong ka, hatu ka mi na ki peleng, bat ka bam na ay, na mar bampat don ka jingwat banya, batik na shapang jong ka. Kanyang taser ka jumi, hao nai yeyong, bat sange, bat mi, hadu ujimang jong man ka saus nem. Kata kumbala ong, haki snem balong ka football world cup. Haka porn ba kami na kendo. Ka dur ka dar jong ka kalong pelun, bat kamdan tap nyang henry tangki kijat. La kami tu balap. Ba kanyang taser kamju shong haka kendo balapu ladany, ni ka bala rep kibriyo henry tang haka kendo. Ka ba danglong soti. Kata, ka bampat pendon kam ni pentut ubriu ni umrat. Katang shumi na kendo, ka jupar banlet dem haki plang ki sit lung, bat ki dieng ni jingtung jingtep ki berit. Hadien makalami, tang hapo katu kat ni second ka keladur. Kata, ka ikno, ya ka met ka ba ka wan mi syasla ram ew, da ka ba mi no na ka shindrong met ka berim. Haka ni ka por, kalalong kenyang pura, bat don kikti kikijat, bat kitap nyang. Haka por ba kami, karong jongka kalong kabalik. Kaba pala kalong, ba kahek set haduk kata-kata ba, haki kindiat kelipmat, kakela na karong li syakarong jerngam, bat hadien syakarong yong. Hadien beladap kela rong yong, kalong kabala kloy banher no. Haka por ba kesedang banher, kajupen mi ni kencait ke kenja ka ba mi na ka met jongka hadu ba ka kandalut. Tang shulut ka na ka met, ka her bat wat ye ki kenja ba lang kum ki wa ni ki nan bat ka let lempat yap ye le di hang ta. Kum ta, ka jing jongka hadien ba ka la mi shisla kandau kalong ka ba lingkot hadu kata-kata. Kibriyu ki ba wat jing tip bat bishar benia ya ka ni ka jat kenyang, kilap ba kanyang taser kentai ka kamhe banya ushinrang bat ka don ka dak ka balong kum u henyo ha ka kpo jongka ushinrang pat u kamrit bat dan satya ka ni ka dak baro ki jing thau nadu kimrat sau ka jat kimrat ki bapar ki sim ki dok kha ki dikhiu bat kum ju ki brew ki ju bam ya kanyang taser ki balayo mat ki ong ba ka jing mat jongka kalong ka bashingam kanyang taser ka jumi arsien ha ka shimit. Ha ka kela ka baningkong ka mi dang kam kloy. Kata kumba pra ba jie min miet, bat ha ka kela ka baar ka mi ha ka por ar ba jie min stem. Daiban kem ya ka ni ka kanyang kat ba ka dang shumi ban long rong le namar ka shimpor kloy pa ban san ban kela rong bat ban her no. La ong ba ha ka por min shwa ka ni ka kanyang, ka ju mi ru ha ki wei ki jaka jong ka rib hoi. Henry minta, ki jaka ka ba ka ni ka kanyang ka mi bha ki long, ha ki thayn ba markab jong ka Nongkalem Reserve Forest, bat wat shadu ki thayn lailat jong ka rib hoi. Henry ka ba kham pao e, ka day ha ka jaka bala tip kum ka yow sir, ka ba don ha ka shnong saiden. Tang kumba katu kat ni kilometer, shwa man poi nong po, lanawan na shepang nong ba shilong. Ka jaka ka shong kam hapaji na ka surok ba, pat ka don kumba hinyo kilometer AA shilindet ka shnong saiden. Day hang ni bala jupan long ya ka tamasa nyang taser, haki ayom ni por ba ka ni ka kanyang kami. Ki bala mat ya ka ni ka kanyang ki ong ba, ka don ka jingya per kindiat ka jing mat hapadeng ka nyang taser, kabami hakitan yausir bat gatu kabami shakitan lailat hakaba kabami ayausir ka

shingyam bat katba ka ba mi haki thain lai lat pat ka kham tar khong haki ni ki snem ki ba menta kibri ki ju yami pat ba ban let kyam ya ka ni ka khnyang ki ju ra de ki dong musa man taba jing shai na mar ka ni ka khnyang ka mi haki jaka khlau ha ka por mi ki ba let kyam ya ka ni ka khnyang ki ra ru utendong si u baret bat u ding u ba kham jrong khndiat ya utendong si ban shot ya ya ka khnyang ki baju tam hapo uta utendong ki ju kieng ya uni utendong ha singkai kat ba ki le ban kem ya kenyang taser ha din ba ki lawan ra sheyeng ki ju sat ya kenyang taser bat ki sapon ni shet drinkan bat ki wei ki jing kle muslim musla kat kum ke jing kwa jong ki don ru ki ba shus di rinkyang ya ka don pat ki ba shet lang bat ki jhur kalung si bat ki wei ki jat jing bam ka don ke jing ong ba ko ka bakin shat kenyang taser onda ka hap hakendo ka jumi nyang taser biang henry ke ni ka long le si tang ka khana pen bangja ka bam pat la man pen shisha ka don ka wei ka khana ka ba ye dei bat ke ni ka khnyang la ong ba ha ki por hendai ka don ka wei ka temen ka ba kerteng ka taser ke ni ka brio ka long ka ba shampam hadu kata kata namar ba ulok bat ki khon jong ka ki la yap lut baro bat bakasa satang marwei klem kinu kinu kikur ki bahaye loong baha ka wei kasngi ke ni ka brio ka taser kala yo pang po pat suot bat katnu ka nuru kamjem kala im tang da ka badi da ko bat klem bam ai ki parashnong baki tiang yo kata ka jingpang ka sapriang kila rai banya lam no eka bakanit sa ha ka wei ka trap ha klau hadien saus nem ha ba ki brio kila le shaklau pan pet yaka phosi da ka jinglong ngo ka bakrau ki shamba ka ta ka jaka kala dap da ka ni ka jat khnyang namar ba kim lap ne yo isu eka kinget ba ka ni ka brio kala kala khnyang ba kum ta ki sa ai kerteng no ya ka ni ka khnyang da ka kerteng ka ta ka brio kanyang ta ser ki banget ba ka ni ka brio kala kala khnyang ki ong ba ha ba kem ya kanyang ta ser bat pe chpo ki lap tang ka umpenji ka ba penji sha ba ka ni ka brio ka im tang da ka ba di ta ko kanyang ta ser kala mi nadu ki por menchua henry de tang ha ki ni ki khindiat ki snem ban ning kong jong ka spa snem ba arpwei balas dang ban yite pa ba shapang jong ka le si ka dau jong ka ni ka long ba ka mi shaklao shabtap khampaji nashnong de tat hadu ba ki bri glas dang ban ye kri shaki jaka ba khampaji shnong bat kumju ru na ka jing yo alat bat yo jingmut ban pen bana bat pen priang ya ka jingmi ken ye ka khnyang ba men ta bun ki la ye tip shapang jong ka na ka liang ka dor bar shnong saiden bat kumju ka seng saiden social cultural and sport club kilas dang ban pelong ya ka tamasa nyang ta se nadu arajar shipho bat kumju hau arajar khatsau kaba ki bre ki wan na keleng bat wat ki nong jungo kai perthai ki banabar bat ne ki wei ki jela ru ki atu ban leg pet bat chim benta kala don ru ka jing per shang ban wat jing tip shapang ka thup jing im jong ka ni ka khnyang da ka zoology department jong ka school ba north eastern hill university ka jing khat men ta ka long ba dei ban pen ne pen sa ya ka ni ka khnyang ba phala khnang ba kan om du ja jindam no nasla ka ni ka perthai pat ka wei na ki lenti ba la man le ya ka ta ka long da ka ba pen ne ya ka mariang saudong saukun ha gi ja ka ba than ki ba ka ni ka khnyang ka shong pat ka jumi ka tu men tan phila yo sngo ya ki ka tu ka ni ki simbo jing tip shapang ka nyang ta ser ya ka script la tho da I krau ku par khar lukhi ya ka ni ka program la walam shpi na ka station jong ka akash pani shilong

0: Hello, good morning.
1: Hello, good morning, Ciro.
0: Ý, bà Rejoice.
1: Hi.
0: Thấy bà Rejoice là lòng scam ha cả sửa cái score cho nghe.
1: Hi.
0: Thế ngăn ngăn ngăn ông hi mà ngăn phiền request dừng lại yêu bà Josephus.
1: Hi.
0: Là năm bà bà Rejoice các bà cần mau ngay thì in sắp bị dừng lại yêu bà Josephus thông ni.
1: Hai.
0: Netum te da kawai ne la syukuran basta mga.
1: Jo fas ni ga pesa ga sur.
0: Ha, fin sgap mang jo ba jo se fas menta ka sngiru.
1: Hai.
0: Tau jing wa yupi ko asngap.
1: Ni ko pa ma e wan na.
0: Ti tangi la di hi em ga ne te fin sgap.
1: Ni kong e ping to.
0: A ta ko ble si buat.
1: Dai kong suba pita hun bezi shai kong mukim, mezi shai mukim, mi kong ai si na kai tu na mok kudok na kong san ni bawan yang ba polong ba poleng ba arpala nang tai i ba suni ba deng penur sla nang tai i ba du shala nang tai i ba merwein ba lengkoi ba rudof ba wan yang ba polong ba poleng ba kong la ba rak gitu singap.
0: Toh, kubli shibun wani jais. Ya, kini ke request ke jumpi.
1: Hai.
0: Dengan dengan ada phi call yang phi sisi sin ngan chu ready bị lupa về apa có screen but just fast thông ni mà
1: bye
0: bye bye.

0: Hello?
1: Hello.
0: Hello, request line. Good morning.
1: Good morning, Tiro.
0: Oo, nang tayo ay tayo ba phone yung i?
1: Nga day ba? Rejoice na kami
0: Oh, i-rejoice. Rejoice na siya umden day. Rejoice. Ti ho ay ipreng subay pi sa kanyang program jung i pi day i ba phone ning kong e yung i day. Ti the rejoice pi long kum no. Oh, ay ngaro nga biang. Ti ka ibet e ka jing rai rejoice pi ko aban sangam. Tua nak tap definisi sangat sob halang bat no.
1: Kau ni cinta.
0: Oh, boleh sibun e.
1: Nanti kong sibai, itu nama aku dah. Nanti kong asin, nanti kong san.

0: Peter.
1: Hello?
2: Hello.
1: Hello, request line. Good morning.
2: Good morning, Yuki Ruth.
1: Oh, nang tapa dia kata tika di kesur jeng iba deng day. Tiba deng, oh, ni pedang subha biang ipi search isi en pat cakani program jeng ipi. Long kum nuwa badeng pi syat pi kelan ba.
2: Oh, nyabian kom kipat.
1: Oh, ngaru ngabiang hi di. Oh, nang tapa dia iba deng pat dia mentaka step ikwa ban sungap dekat iga jeng ruai.
2: Tentang mafi le jurba jeng ka sirena komik sebohong kuse makus.
1: Hoi hoi husis ma.
2: Husis.
1: Hoi tito nang tapa de pin sengap hi marwei ne pin ye sengap subah lang bat no badeng.
2: Nang kong eh suai lo pi ke ma sim ye la yo ben ke ren ka.
1: Hoi kebli shibun.
2: Hoi bagi baru ai ka ginang kre jang ka ka suai ni silam. Kai ba cendrang ta bagi baru ai ki bai yang pasam jonga ki pelok sanga kum kong pidaun. Baik, ikong pidai sisian melim, ikong antriang, ikong bayar, ikong bala, ikong IC, ikong sun.

Paralok nong ngap da katuka jingruai del mere del namani balarwai da udet narayan ha ka film bardash ngila poisha ka bakut chongkani ka program ka bawan shipina ka akashvani shlong appan ngap ek program ka badangbut

0: step ka basuk bat ka bakamani phi ki parlok nong sngap kani kade ka akash vani shlong ka bawan chapi ha ulais pa asau phunyo pon r meters how medium wave ubayarin kat badu pras pa anre pausau kilohertz kumjuru phila ban yo sngo bat sngap yingi how dth pat kumjuru how news on air app Ipiting sung bahay pi ki parlok non sngap shagani ko program karimpe ki kintay. Hakabining kong e mga ibamiri dondor karsoton nga don kindiat banong AA shapang ki kintay. Ki kintay ki digi reshot ki bas kem tam jong ke imlang saklang. Hakari kasi jong ni ngi yeng man pin I yaka jinghiar pateng na kakami. Kabaka pinne pinsa, kaba pinbiang yaka jat ka kong yaka long rin yeng jong ka long hiyang long sem. Minta ringkat baka jingya jong kapor ngiyo I baki kintay kilanang mi ban pau kamat haman ki binta na duk katray kakta kakamsan pertay bat kumta ter-ter. Ki kintay hakani kapajuk kapam minta kimlong syuk ki syakri tang haki sawkan ro. Pinban ki yeng bat kilong ki mausyang nakabinta ka yeng bat kumjuru haka imlang saklang. Parlok nong sengap nginya cakprang bat kani ka program rin pa kikin tay, minta ngin yo sngaw ya ka jing kren halor ka pang ka jing don kam ka fashion jong kikin tay, bala kren da I janet kurba, kani ka tay ka akajwani shulong.
1: Ka jing don kam ka fashion na ka binta kikin tay, kum ki brio ki bala nang la start, ki jan ki nep, ki long ki jing don kam ki badon kam e. Kanang bangi la ban im ha kani ka juk minta. Bon na ki brio, ki perkhat bakar yam ka bet, ka long tang ban chutap ya ka burom la ni ban da ya ka met ka pan. Henry ka ni kam long ka basisha na marba kar yam ka bet, om tang bakar da ya ka met ka pan, Henry ka pin iru ya ka jing long ka basapo jongi. Ki brio, Hakane ka perthe, kia per iwei na iwei pat, but day na kane ka dao, ka rukam riam ki brio ka per iwei na iwei. Don ki brio ki ba sngan, ki ba raikho, ne don ki ba jrong la ne lingkot, bat kumta der der. Ngim la ban ong, ba tang ki ba raikho, ne tang ki ba jrong, ki long ki ba daj riam. Henry, wat ki wei ru, ki ba sngat, lane ki ba duna ka rinyeng, ki la ban long, ki ba dajriam, la da ki nang ban jit, ya ka riam ka bet. Ka fashion, ka long, ka jing pen pao, jong ngi, ya ka jing long,

parlok nong sanga philayo sngau men tan ya ka jingruai ko mai ri lom bala ruai da iba te thmai nong rom ngin yas nga pat men ta sai ka wai pa ka jingruai ka bak teng air step jong ilapen shais im

parlok nong ngap da khutu ka jing ruai la poisha ka khut chong kani ka program rimpe ki kinthei kapla wan shapina ka akashvani shillong but nin sa yesham biang but pila shai ka si ha ka jo ka por na ka benta ka ni ka program khuple si besok ba kamini pi barwa aban ngap ek program ka ban bot kani ka dei ka akashvani shillong

parlok nong sanga pinangi sa ba ni hakni program ka surten rai ka blawan cha pina ka akashwani shillong nyinyas ka patminta se ka jingruai jongi don box star kur kalang hak jingruai ka ila ai kerteng jing singain kari bat ban buat pat sedaka jingruai jing start bamaya.

Gani ka deka akashvani shilong ka bawan shapi ha ulais pa nyo po sao point R meters ha u medium wave u baringkat bar u plus pa andri po sao kilohertz kumjo ru pila van yos ngaw yangi ha u DTH but ha u news on air app. Ngi pediang subhai pi ki parlok nong sngap shakani ka program ki surkari India. Ngini oban pit sngap shapi ya ki ghazal jang umedi hazan ki ba ay kerteng mujhe tum nazar se bat golo me rang. Kani ka deka akashvani shilong.

parlok nong snap da katuga jingruai pyar bahre do nila poish ka bakut jongani ka program ka surkari india yakane ka program la walam shapi da ka akashvani shlong parlok nong snap ni pen gamau ya phi bah ka por arbu jing ni yar yo baniya so bat ka akashvani delhi ha ka ba phin yo sno ya ka khubor ha ka ktien phareng ban buat pat sa da ka khubor ha ka ktien hindi ha ka por arala khatsan minute kani ka dei ka akashvani shlong

Ku blei pi ki parlok nong sengap baro ka janmit ka basuk bat ka bakamen pi baro ki parlok nong sengap ka negare ka akash vani shilong ka buan chapi au lai spa sa punyo point ar meter medium wave berengkat ru bat pras pa nrup sau kila hertz bat kumju ru pila ban yo sngo ha ka live streaming jong ka news on era bat ka dudashan free to air DTH te parlok nong sengap ngi pediang so ba wing pi baro ki nong sengap shakani janmit jong ni transmission bat ha ka bangin sedang ini transmission ngin ya sok shua bat ka akash vani Delhi kata ka por san beje na ka benta ka kubor ka tin hindi bat kum juru ha ka por sanala san net pat na ka benta ka kubor ha ka tin pareng bat ka por menta ka la dapatat san beje kene gede ka akash vani shalom.

0: Ayaw, yamis tirang de dona kaizok dalio kai chaman genok.
1: Baba yan nakaba chani rang ni nakna di namjawa na di chigpa chani rang kodi don tong na sanang jokpa.
0: Na jup dong, na mai kumasia. Ang ku jup chana skarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Ang tong ni chana skar ko chusokot na man na nang ako na wija ma.
1: Amba, na tapre ti mung jamano na sa joko de nang ni bini namgini na sanga ni nga ba. Matum chigpa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpo ha. Nang ni bini namgini na nama chani ni shu samjak rang ko sa chabo ha.
0: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatinga.
1: Oi ruga mai nesa na rawa dut kontak ini sekarang ya.
0: Plus F chimko ni ngacung boy.
1: Ya plus F ni kemen on tisa tangat nama ngin ma.
0: Nama siapa? Jin salon a cha ani angko caun. BN ko lakat kepa, mang rakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchi ani ko bilgiata, aru BN bimang kepa nomata. Uni kemen sa cha ani angko brion plus F chin ngang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayun ngang. BN bimang ko mang rakat na aruan sing baljoke rakina geta cha ani bos cuang ko brion plus F ni chin ngang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyatenga.
2: Daaw na si Mank, Anton Sangmani ringgaman gichani ko ayaw na ade o alabok mengsunga Agaro Hills ko ya gitrang ko nasong kenang nagata mat na ha. Daaw na si Mank, Kairos Marakni ringgaman gichani ni ko noktang salbak nok nangkusak sona ya gitrang ko nasong kenasong nagata mat gen.

0: Takin skanya
1: plus f chin kon inga chin wei
0: ye plus f ni gamun on tisa thangat naman ingin ma
1: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kepa mangrakat kepa aro chuong kepa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brevo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat
2: dil jeet liya ye karyakram sunwane ke liye aapka hriday se

0: Taka studio ko changi ko baman taka chan mit, ngidon bat ngi ya iba kit dorlan karpran. Iban batay ngi halor ka pang ka ching mentoy bang iyo nakitit hakaliang ka kot ka kya. Di kubli shibun ba bat ngi pedang sobhai pi shakinik studio ko changi.
1: Kubli.
0: Di hakapin ng kong ea, nakaliang ka chong pi ba long pin ay kandiyat ka jing lang prang halor ni ka pang.
1: Abang ngi ii kum haka puar ka bam ta, ngi ii ka jing dawa ban baam yu tit. Kilabun. Nakini ki babam malaga sniru kilabun ki jingdawa yu tit na marba kilabun ki batip ki jingmentoy nata ka jingyarap ka bayo na utit. Te hangne matasi ngan yo ban crunch phang ka jingmentoy la ne ka jingyarap ya ka kot ka khia nakaliang jong tit oyster utit budam bot utit shitake.
0: Te khuble shibun ba te balingi don kam ban bam yu ne utit oyster bat ki ki jingmentoy.
1: Mentang ini keren kendiat sepang ka jing mentoy, sepang uni utit oyster. Te haka jing lap jong kistat sayan, kisham ba haka sipela uni utit ubal adab ot, ubadang im, ubaduan lagum numno prapun riu gram. Te haka neka prapun riu gram uni utit ubadang dab ot, ngiyo ikini ki kaloris kumba arpu pra. Nangta ikini ki fats leneka klen kumba 0.9 gram. Nang tayo sodium kat 1.1 miligram, ka carbohydrate o kaduna tang kumba 1.1 gram, ka fiber kumba R gram, but ka shini lene ka sugar kumba 0.1 gram, ka protein hangir o ka bone kumba 0.1 gram. Nang ta nalor kini ngi don rui kini ki kenja vitamin, kiba ka kerteng jungki ka long kumni harum, ka niacin kumba 0.1 miligram, ka vitamin B2 kumba 0.1 miligram, ke vitamin B3 kumba 0.1 miligram, but ke vitamin B5 kumba 0.1 miligram. Nang ta shushu ngilak ban syamru yaki minerals kum u potassium kumba laispa 100.1 gram, ke phosphorus, u copper, u iron, magnesium, u zinc, manganese, but selenium. Ladang ipai kemat syakado, kado ro ka bun yu protein. Tinakata kadao, hau ni utit oyster ro gani ka protein ka bun, but kumta ka yarap bantai ya ka doksa lani ka met jongki babam.
0: Hatu ka don jing yarap panai amba hakal yang ka kot ka khia ban.
1: To hakal bidai bat ka kot ka khia kat kum ki start sayan ki bal adep ban puli puthi bhai ka ni e. Ka don ki jing yarap hau tit nganum ong bakalong ka dawai ndrei ka long kum ka jing yarap. Te kata ka jing yarap ngan shu ai nuk sai phi shubu mta na ka dot ngiyo ayu calcium. Naga shriu ngiyo ay calcium. Ti kumju na utit ru piyo ay kitay ki jat jingbam ki bang adab ban batay mentan. Ti kini ki jat jingbam ki rap ya kini ki jat jingpang harum. Kabanukong ka penduna ya ka kolesterol. Ya ba mentali ki buon ki briyaw ki balet si doktor ki buon ya kini ki jingpang kolesterol. Ka ba buon umpenyang day. Ti uni utit uyerap. Ti nang ta ki start sayan ki lalap ru ba udan ka jingirap na mentai kini ki bapang hat. Te nang ta utit uyerap ru hakaban penklanya ke bormet lani kata ka immunity system. Nang ta kila asyam ru baka don ke jingirap kendiat konsol.

0: ait namata yagane ga jingpang kansa badru khamtam shishu kawai ga bakham stunat kolong ba uni utet oyster lani kiwi kiwi jet namar ba dunai gini ki fat cholesterol ki rap ru namata ban pendunai ga jing sngai ki brio ki bakwa ban dunai ga jing sngai ki la ban bam du tit namar bole ka dunai ki te ki fats bat ki cholesterol lani ki calories
1: te khuble shubun ba yak to gojing batai ga jong phima man tan shphang to gojing man toy bangi yo na uni utet oyster bat kum jo ru gojing ya rap hakaliang ka kot ka khia te hatu ki ei bat ki jing man toy hakabangi bam ya uni utet budam ba jo uni utet Shitake. But hatu kini pat kidon ka jo ojeng rap hakali nga kot ka khia.
0: To. Ngin poi no muta shu tit budam la ni uto button mushroom. Te ki jing don jing em hapo jong uni tit budam ki long kum ni harum. Ka ban kong ka di ka selenium. Ka bala ban yarap ban pundunai ka ni ka jing pang Alzheimer ru kum bala alap di ki stat scientist. Nang ta udan ru yu potassium uba yarap ban pundunai ka blood pressure. Udan ru yu ni iron uba penbuan yang senam hakamat jungki brio badu danru yuni u vitamin D uba yarap yak kuat ka khia hagi brio nang ta bat kini ki vitamin B kumki riboflavin niacin B3 nang ta ki pantothenic acid ladangi poi pat sha ka jingko jingkhia ki jingerap jong utit budam ki longkum ni harum kairap ban pen klan yak bormet kumbolong hi utit oyster leni kata ka immunity system Uyarapru namta kibriu ki badan ni ka jingpang heart lani ka blood pressure. Nangta uyarapru ikini ki badan ni ka jingpang cancer. Nangta badru yakish iyang ban penklan. Haka bayday bad shitakia pat de ki jingdan jing em hau ni utit kilong kumju hi kum badan hu oyster bad u tit budam. Ki doan ni kita ki vitamin, ki fiber, ki bayarap namta ka kuat kekia. Te haka bayday bad ka jingirap yaki kenja jingpang pat de kilong kum ni harum. Ka benengkong. Kairap ru ban pen klanya ka bormet jungi gibriu nang tau irap ban pendunai ka nika kolesterol nang tau irap ru ban pendunai ka nika jingpang kansa bat uirap nam ta kini ki papang hat ladang ipet ya kini gitit boro lightly gitit oyster utit budam bat utit staki ki kidi ki ju ki jingirap ki ba uai halor ka kuat ka khia nang tau ni utit staki udan ru ya kini ka gut immunity kata ban pen klanya ka snir tinangta ya kini ka anti-inflammatory properties udan, but udan ru ikini hakibang amla ban penkela kasitani kini ki kentin, ya ka antimicrobial nangta ka antiviral effects kadon, anti-diabetic but anti-obesity. Kamtam ikini ki bapang siniru, kani ka jingbam yuni utit ka yarap namar balai, ka duna ka sugar kumbal adab ban batai. Ti habang ikhen kelum, ya kini gitit ki jingdon jingem, lani kata ka jing yarap hakokot ka khia hakbai dei batit oyster utit budam bat usta ki kilong mar kum jo te khamtam e namar ki don ne ki no rep ki bala pentur khong ya uni utit haka sngi lani haki machines te uni utit bala pentur khong lani ki ta ki dried mushrooms ki khambun ya kani ka vitamin D haka bala ban yarap ya ka kot ka khia nang tang la yos ngauru ba ki nong pang ki bodon ya kani ka uric acid lada ki lech ki doktor ki khang ban bam yu nutit te kham tam nam ta ki ni ba pang uric acid ka kham bhai ki bakin yamir jing mut bat ki doktor shwa ban bam yu ni ki tit lada umdan ni ka uric acid te ka mut kam don jing le le
1: te khuble shi bun ba ek to ga jing batai ga jong phi halor ka jing man toy bat ka jing arab jong ni ki tit mo ki tit budam bat utit shitaki te ha shwa ban pun kut no ya ga ni ga jing kren ga jongi nakaliang ga jong phi long pin ai ka jingun tu la ne ka khubor ye ki parlok nong skap jongi ha ka ne ka por ha lo ka ne ka phang
0: to ha ka ban supun kut no nga kwa ban kentu kum ne ki para nong bam ka wei ka long ba long ba ka ne ka jing bam yu tit la u dai oyster u tit budam la ne u tit shitake da ka jing bam jong phi u tit ka pun kentiu ki nong rep tit ka ba ar ka long ba nalor ki ti ki jing yarap ha ko kot ki khia la da phi bam yu tit pinyo ai ka met ka ba koit ka bakhia nang ta ladang pet mala ka singi bang shong ha po ka office noi i ba ki bon ki bri ki bakwa ban thungi nu tit but ka diman ka bon ba ka jingkwa bam ye uni tit oyster utit budam bot tit taki ki lanang bon ki bri no mar bale ki ba sa hasor ban han nong kondong ru ki latip ye jing mentoy but ka jingirap jung ni tit nang ta ro ngakwa ban ban sakawe balai bo utit urem dor lani ujan yerengkat ka dor jong u bat ka do ka bokong san ka jubab ka dai ba udan yoni u protein badru kumju ru ulong kumbu nong yerap ya ka kot ka khia te dakani ka jingkren ka bakhndiat nga ko aban kan tui ki para nong bam bakin nang bam shu shu ai bo utit unlong kum uwei uta ujat jhor lani jat do hakapliang ja ga jong phi shisien lani arsien shtayo
1: khuble shibun ba yak to gojing pen chai bat ka jing batai ka jong phi wat lai long ibatang khin diat run rei ngangej ba ki par long nong sngam mo kane ka por ki lai ajung to shibun te khuble shibun ba yak por ka jong phi
0: khuble shibun
1: parlok no snap ngai phile jingma to shibun halok to je kren bad iba ke dolang khar pran halor ka phang ki jingma to ai bangiyo nakite hakliang ka koit ka khya te ban pen kut yak nek program ki saus mai bamanta ka janmit to mantai ne snap start the league way but kitchen rye jo iba tails matong ha kitchen rye bilai kerteng kipor khanna bat sandur lang